Belegen jamena Radio Division Nationale Tchadien ti Radio Tchad do wurmo tan la ako dingurma na jar to pori wurti Radio Tchad walwir pour ma te benni do bok ti bokay da se dingurma ka non wasla beitu do ma do urno kalko lem do ay ma o konin ti wurma bonda bayot lero le do ay ndor nenin ma ka non aday de ma do kalkom chawla em no da kanno mayo ko dingurma ka ay ngam ni nom lay na enlam no se kaindo da ane ti Radio Tchad ma ko do kaindi ba jax jongrem ta lam beino da tiriji dan ten ko jong refir ma ka jong bay ngarma den beini ka rapport ni jongle lamno dai kawren mata lamno se jong rapport bon jarma piroma charponi jarma seno lamno fatmi malato ti cabine technique do sara mi jage chobe sangwe koyan creo sangwe koyan creo ka hijak ni dai giltego nati jam galam huno dima hijak mel kar do se nit kan enla jak micro ma be chuna ti lankara dai ma ferja kolamno jong creo minandi andre su senena dai dai ko gano sir chatna nin lawke berbeni ni juma kano rema ka jonle blek ma lak mo ta lak no da wara na chuat ra bog sim ka na rahuli na mer bin ga lam no na min be juma ka no na ra ka orna di jum sim ka no yar jak ba di ma ga bin na to sin tam no su sen na

0: في القتال ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسحرا ونسبة وإلما وآدابا وأبقى وأخشع.
1: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gari kugi kinyika sa tuzor diga digrembe kikari studio trowa rode chat ngaterguene sa tuzor diga digrembe ki musuru bargazali faya larjo ye fadaye amjere se bardaye mawiye bolye masakuriye araganar gwene muda diga digrembe auke lablandani masak no blamani kujiki tagana tuso paralanga bedinga ama dimlandra gredia sefil kikana kanabrisho kurtirga ang demandro regida antenda chenga delegue Hassan Alifa ang cabine technique butara mondaga na corda chenga agidi Rigoberta saga cabine technique ke agidi Rigoberta gredina nokrana dina kunyandana kujuku
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
1: الله العظيم sa tuzor diga murde sa agozubi kikari studio trua rode kiat ngarguene nyana dili buzera dema dili nauna lablanda menua gujuku labra gnarko jireza wasini fatrgareke busaba no lagnga busabute amen magoto masubona gna wasi conseil des ministres nagana ministre captain dine jeke no gasra rasa dro pare tuma yote dro nagana ministre gana captain dine bord de relation de l'ordre abdoura nga marshal la mamma tedris de bi tino mre ke chena gana zaka amene bo sabal la nga de churur fartanga te dana gana jire na mbur mundu nagana da nukinda kema dana gana jire zaka gedra reke ina no etat d'urgence de interne gana du sa degre sa tronio te nagana naka o wone terbara nagana etat d'urgence nakre bara nagana na kora mondana gana jire ministre anu premier vice premier ministre yo ministre anu amen dola godo ye yo wani ministre anu difanga maragana zaer kindere juhund gana gendere bosaba adro nagana bosaba langa kishma drosa amen chiror fertanga ahasu borna chika gana dana gana nukinda ke madana gana jire na rano kadro ama awangu ga katana gana archigundu sa digre sa ozora do digre sa tronia ra sa mandu digre sa tronia ra do mamuno inda yo wani ka bara ye ka kabara chika ye ka amadir chapne renio gendiga ye ena ta ganna mamuno inda jire nyana gana angal mana were zaka yerchine juud magana genere za hakumar turkinere amino za chiror fertanga ahada na gana burdili na gana da nukinda wani la kodi na gana rezin dolar da budo la nga marshal la mamma tedris de bi tuno marketer kala tartene ko na gana jire amma chatra na gana allah janna chine ja yo wani la kodi amanda na gana allah gufri amara no washa na gana la shifa bil kamil de chenaja ama amanda chatra na gana kalawaja yo ama chadena gana de kalawaja jira ina na gana za juhud gana ta gasere basabada za amen churu fartanga te da na gana nuki o wone la kodi na gana de marano nigeria na gana burshi kurki jira zaka yarkene mara turku jene da turku bir da gajine yo amara na gana za yarkene iskra na gana burkara ba degara bedine burkara ma gana za dilli ne dine gudne da gana gendo asubon nigeria na gana turku na da bur dilli na gana shukurki o wani na gana ko na gana za areke de ama irhabina raza nyana gana za da angadre za dilli yerkindere irhabina ko libe kinet gasdaga ada na gana bur dilli na gana da nuki awane terbara na gana premier minister ambassador Allah mai halina amne na gana jere so ba na amina ba saba professor langa so bona gana amma musula ba odulla ga chika dibita chike minister chike senator chike yo amma kura elilo ka chike amma bugura chike amma taga na ga chere gana wosi kana na gana geje charate da ga ma na gana zaka amma shaba ba saba no laga gana zair chin hakuma chere bo zere zaka bu da amina churor fartanga ada na gana nuki hakuma on na gana ita dirijas dugsa dirisa gene tedro na gana zaka mashaba gana zair kindere jundu gana ra kumar tur kindere amane ageda dinene ama rahama dinara ama arazaka bujundu gortere inne beknet kasaga asubo na gana burdili na gana da nuki ke madana gana ministeran abdullahi bodu bami mena gana jere amana gana busabado mashakar na burkara ma ardo lar kusna basre beja so teje la demrana gana za jundu gana zair kindere kumar tur kindere amara beknet kasaga adana gana burdili na gana da nuki o wane terbara na gana katram vice president na assemblée nga mama tabakar kori mle na gana jere are ke de ena basabu to tsira ye irata gana da na gana nuki o wana gana zaka nya na gana yakine de juhud ma gana za kumar tur koine de amara zaka bekine to tsiga a da na gana burdili na gana da nukinda o wane terbara na gana premier ministre ambassadeur Allah mai halina amna na gana wosi bi su madro na gana anga no president na medecin sans frontiere na MSF nga anta na gana gici gibiltundu jer ke gibiltundu na gana ena mondo na gana danu kinda ena mashakala dola ye yo ena na amar refugee ra sudana anu basaba na chat ngala magra chika amata haran do suburye ena mondo gana na gana danu kinda ena tanu kinda gana zakar kindere amara no refugee na gana za dille sehal subur za dille to kindiga ye yo wane zaka ama arab ganadure zaka amani refugee ketron do orgo beki orga cheka ara ka yade cheko ara na gana zaka nyana gana angal madana were chatron da zasopona te da na gana resa na msf ngamle na gana da burdili na gana da nuki aramia de nyana gana amani tabana refugee ka ardere ka toso zaka aram gana za yarkin da sana were za dili tokenga te da na gana resa no msf ngamle na gana da burdili na gana da nuki o wane terbara na gana preza ano sena nga Dr. Harun Kabadi mlena gana jere wasi biru sumadro na gana ama delegasyon arano mashuruwa ENFPI ya matagi chena gana gibiltundu jere ke gibiltundu indirekter ma ano Afrika del West ya Afrika Central ya gana ngarayanga tegi chena gana gibiltundu ke gibiltundu na gana alaga ENFPI yunga ye yo sena ya zadili hiriendiga ye yo hoguga aria zadili tufuka ga ye shabo mleza moskecho sakinga ye ara gana dare burdili na gana da Afrika na gana budilchindu o wane terbara na gana wasi amara na dibita ang borde do reisa na barlaman nga aliko lutu chaimi mre borde de yarkinde ni lepte na ano garnizo ni kerd lepte na ano modern ndiga tene gana kerdi na mara belisara nuburkara ma matana gana kerdi na rainda jira ama belisara burkara ma gana ngulisara burkara ma belisara matana gana marana gana jira in da chikiri belisara belisara da kerdo in tena gana sharaf burbi inda ang enda busabon ma fu nye nintra da ngono te in burbi gani meja sharaf ni sharaf gana narchi ngulaja yo wane ama chatra na gana Allah gufri chineja amanda na gana kalawaja yo chat gana kalawaja yo wane amara na gana zaka juhuda gana geza dili gedinere zaka amen basabode fartanga teheda na gana burdili na gana da nuki o wane la kodi na gana rana gana za shefa bil kamila Allah mrarchenga ahada na gana burdili reisa na balaman nga aliku luti chaimi mrena gana nasir nga deda burmunda deda nuki iyo wani na takasara na gana enne nufur nizam en zonde jayna amara na gana ama agida didinini ama en harandigiri bikini ama ne jire enne kurutini dola lara en saga didiri gana bini ama ara zaka dili jilto ortodaga aada na gana burdili na gana da nuki wane terbala na gana tamera mutara anu Hassan Jamus anu jemena nga mutara teda na gana jire tara anu uguli anu ija nga ija mera nga tara ulu na gana irche tara tedra na gana ama katra uzuye martatu zoye sa troni ama taka na gana da irchendo kema da na gana reisa anu nezama ina ejua gana nezam chinga Idris adokone adekere mlena gana kema dare yarkini dili nuki jire nana gana inni juhud bur bijini onno ima da gerde ja menna gana tara digire satro nechike ja ino gana dili nizam tre ja jire kara ama yarkini odi kurdo na gana ka mushkanda na gana jahiza ja maasha wadga na gana jahiza ja iyo ina kura ama dakaka gana jahiza chike ja jire nata gana zaka ama ija amlaza merer busugini rahar busugini kara na harama kutogu busunini iyo wani mlena gana kizichi dina teso bore na gana manda gana gedra ja o wane la kodi na gana ankuri kena te bodo dirke matera kena te toso na gana visa premier minister limana mama tamlena gana kema dare amarone ijatur tichika amatana gana burdili manana gana za odngurdo za dili nyana sharaf marwen man marwenere za kadili ejima za dili gwenga ena sheria tafatra ya ena ganuna dunne mata za dili tobaktuye ena taga nada na gana burdili na gana da washaje o wane la kodi na gana za kamla chadena chadro za kakala chiro fartenga ye nema mle za dili kulozoruga ye maisha za yesiri tikasuga ye ena taga nara za nema rdoa chen ndaga aada na gana burdili na gana da nuki awane terbara na gana jire ngardo amara no borko harama tana gana jire ngardo ama fodi dine ama fado antra doktor chinga doktor tena gana kala legra kene saga boera tama na gana ke anu wazara saha tedro na gana ama jira na ye ama doktor ala na ye ama musula ba wazara seha angra dardi dona gana rasum ministra no seha nga doktor abdul majid adrima mre burde dem na gana tamer wazara saha dro gebilkindu jere ke gebilkindu gana ala kala legra saga gurto terana gana burdili na gana da shukuri kindu o wane terbara na gana jire to sara dada ina dada gana chada na gana saka ke ingesiri kine bina te da na gana burdili na da munisi na gana da nuki o wane terbara na gana amin na ama no dezem ajwa no mpes nga mamata sherifa dawsa mre na gana tamire kene lapta na garnizo ke ana amara no kwa harama bile sendra amata na gana kanda kreni raje jire mra na gana la shifa bil kamri kene ja o wane terbara na gana yarkene eta major na gana kreke eta major kuro na gana semga general abakar abdulkarim daud mre ke chine gana gibiltundu ke gibiltundu na gana jire iskira na yarkene amara borko harama degara bedini burdilli amar bekinna gaseche amatana gana burdili kema dana gana mamata sherifa dao samlena gana burdili shukurki o wane mlana gana troko chena troko hadena kadra chuye yo risa shawala kadra tozoye yo sukura shawala kadra tozoye embejo lina kadra tozoye ara gana chena ana gana troko ni mpesi nina gana jire ke iskira sakafurgre beini jire mlana gana iskira lana gana burkizichi iskira mlana gana amendo la masobol burdur kizichi di chikini so btaiji la dea ana gana troko yandri deja tafa ano amina ama dezem ajwa ano mpesi nga mama sherifa dao sangada lablandra aminu watosa labla angroji jashin yandu ya angkren yandu ya gana mamata nuri suleman

wala way radio diffusion nationale tchadien mam teda mberiasi yakade si mbang ko boy so ngal ngdoti ko jogi di siri ngel ko jiga adi robal bay gay o ya tondang balande nandan rod natana nawun kum ko ngay kadana nan bir kla yo ngondi ki jiya ke ngoko ndu ko ndu bende niade madame tondang na ojal ni tabari ko jinnay elen motoita robal bay ni ke len motoita robal bay guto ndo joyi na me ko kunji kame to bay kambe kunjamat la dinga tuji ni bay go moy grande ber kala yondo na ndi singe ding malanga ke mate tadu singe nan gerne singe kambe kunjamat la